Nino si Paho tak hamadena Tuna manuna ari Uge ayo ripu Tumulat mambat Nuna tua tamu santira Terjauh kalau Nuna nuna dahun bulan Gampang si bulan Ye ta ba ga di ba ta di do bu xiong tu ba ye yo